Saya mikir yang lawan sapi ni wanci saya ikuna turai kuna. Ari kay hanak pacha ka kichara ya shami. Manya kamu iki kung kay hal papacha manta pachani. Kay pero suyu manta manya kamu iki ko pero kay pero suyu mami sasa chay chaya munya nin. Entonces niya ikuna turay kuna kunan punche chayamu no kanchis pataman wakailaki. Chayamu. Manarachmi kay presidente nchis nikila tapas kumpliru shancho pero no kanchis pataman wakaita chayachimu. Entonces niya ikuna kay ministerio alabanza kuna palabra magina urkurispa pa ikunaka tukuy tapas ruare morka.

Sa imi kay sumakalawan sa pining, Señor ni kurikikoy kay oi kikunata kay pachapi. Chayamunyang sa sachay kunani. Kay pero suyo man chayamunyang tukoy na kikuna, wakay kuna, nyanyay kuna, tulay kuna. Ni uyari

Oyarin kichunya ikuna kay suma halaban sapi. Munay munay tang yai kwanch nyanya ikuna turay kuna. Chere ikuno ikichis kay pachapi. Nyang kunam punche ke alaban sa luksimus ka manghina ka. Kay punche ipi. Nyang chayamunya. Marca de Anticristo 666. Pero soy un manchayamunya. Pero ama chayuanchu.